be monsin yum na metu na se. Sa wodi jiji ye beta nyum na chi a. O ha obi a da wo so a wodi ba ha no. Oh,

we manene o papa hwa kwene adi boye nyati sami kana sa chopo na wayami say Jesus.

yewe we ni moja mpani tim wini wadampo srekwa na wini mnye woni tim inti sru nipa na jai samany so nyame nombo hubany sa titi putay nyame na da utim no tim free mo simre.

ajenije minima brantia bi ana ye frane yapes ana mujia wane ma bi pohu ana mshaudie no wadi david ona so ana ye frane yapes edu mrabia mo hu sa edinu tedinya what's na sene ya wadi tentamye what's ya

Aya do bidi, aya zizi yama bunyame na waye. Aya do bidi, ojidi ni aya do bidi, oh aya do bidi, anya kasi nyame na waye. Aya do bidi, anya wajaso nyame na waye.

asami wase ye frem mi ara mi ara nyan kuku ah wati asada wase mene nyami ya menim ni mechi obia enkano ho natra se oye pra kumpe nyan kuku ah sa nyami na mi dini huwa dansi ya tra ho sa sa wudu wutu so na sa wudu ure shani mwa ah omu wadi mwase omu wadi mwase omu nuta ah

ni abeti nyako nyankopon mo sisi nyankopon wo wo katra mo sisi sa mo sisi ko na me presence de wo be ko ah ha ba yam bala ba